0: munas parta. Nina mita toya ji sangore. Jai karaja loko yarsa. Jai punisi.
1: Jai ka. Julian seguro jai taruasa. Jai kumanga jan. Seguro kasa. Ay almas. Iyawa ni nichunari. Aria. Ay nata nichunari.
2: Si Emilia taka ito kasum.
3: Kusalita siya nina mita wakay siya kurani itat hilang ko.
2: Ay, kusukul.
3: Tukoy ko na sumakta po niyo yan ang tiyang kay manya kamantaksi.
2: Ay, namunyari.
3: Mana pipisin nina mita wang